Nodi mbodia, nikushane ke huyo hiya yuwa kwa mathikuthiku yetu wa Nodi Yaro, inangatuka kuwane shime karo, ruvedhiro makura ndwetu inga yetu kutundera viri dhudi kumi. Kengino, tango kiho ntape kuruvedhe kwa muenda nge otilie, mavanje kashako, akuro itherikeo hakatupe kwa mbudhi dhetu, muviri dhetu dhu kuoko, no dhu hatu, kukunu kumathikuthiku yetu o diarero.

upangi ndani nokuranga pitha makuri thodi tunga pakupira kukumi thamu hanu itambo yopa uparo muna kodihana kukorwa ndani nokuthia hanu kemuthia na pakupwa. Dr. Luvindao ngakayuvitha eshi ikanda na dihamba dia ya kara mudio thikuma. Mkui kumithamo au hanyandi wakona kona hanu wangu polioshi hawape upangi. Aye nga yuvitha eshi uministeri kuna kukonja uturithi podiango diyo kutapa maamweno noku pungura mambudhi kuhatara kangiri ya karedhu pitha iruwa na yu hapangi. Mupita rithio ndango dhoditunga Lucas Muha anayuvitha inyenya kuhatera kupira ikumi thamo irua na mundango dhia mnye madhopa hatapa mamba pira hii hahima kakuyonga mpale amende ikando dikumi ngenyu kutunda mwaka maivuma wadi makuma wadi kata mwaka maivuma wadi makuma wadi no kuoko. Muhanga kayuvitha mangandwa ya mthigongi thoha komiti hondango dhomuditunga do kuoko wadi nso kuhata na maronga thano ndango ndani no maronga thano o maruwa nitho o masherenyi o miaka dho manyinga mayuvuma wadi makuma wadi no kuoko fochi mayuvuma wadi makuma wadi no kuoko wadi. Muhanga kakoa ura mhingo oirua na mundango dhia omunga yuvitha eshi awomba dihana kukumi thangamo irua na ndani mbadipo mbudhi dho kukena edhidhina kuneya irua na yuha hateri uwanga hatundumo mwaka nga upu. Aenga kumbira hapitere thiho mundango dhia hatape makwati thoko haruani podi yoshi hakumithe moirua na mumiaka kuoko edhihadi mundango. Muhanga kayuvitha karo eshi moneka yoha hatari mpaliamende o henki mwiku yonga yao nayo kuna kukashithanga irua na yoha komiti wa ya. Mupiterithia nga kumbira karo hakomiti harondo noni maronga thano maruwa nitho mashere nyondango dhia kukeverera mauministeri mambere wa hurumende no mambunga okuthia rako podi yoshi hakoneke eshi mango o mahim kuna kukumi thamu itumbu kera yao. Amwe kuna kuterera kumatume no mbudhi NBC. NBC na multi-choice nga hukuruka kuyuhi thama kuturomo awo kuhata na maruwa neno pofochi podi yoshi hatana dhe mutara wa irorelitha no yuhi thama mbudhi muditunga. Multi-choice nga kayuhi thama ngandwa ya mumudhingu kumbereo dha miendithi shokuru wa NBC mbuyama menesi ya muinyo peunda. Mambereo ashawadia aruwa nena pofochi mitara dho kuchaka chaka kutura kwa irorelitha mitara dho kuthiathiatha NBC pa multi-choice ehi ya wetherera haroreri ndani au kuna kuruwa nena karo pofochi mitara ira makurando o irorelitha mukorob film festival ndani nukuturi thapo enti kukapa irika yomuditunga. Mwiendithi wa multi-choice Namibia, Roger Hersem, nga yuvitha eshi DSTV kwa kari reno mahime no kurorelitha mitara da NBC kuturako no maradio endi dikumi no yofochi. Ndani awo, nganyi hatuare kuutho maruwa neno pofochi ya ya. Aye nga wedhele rako eshi mambunga mawadi ya kwa ruwa neno pofochi mitara dho kuchaka chaka. Kumutara wendi mwinyo nga dheme nena kuyuvitha mudio kutura irore ritha yoyihem pamanunga thano pampepo ndani au hakona kuruwa neno pofochi haturithepo iruwa nitha yomawie ano. Podioshi hakumithemo kutwara mambudhi ndani no irorelitha yoihi koha murerea o wahadi maperesenta makumi kuoko wadi no yofochi thikomona yofochi thohanu omuditunga. Amo mwahatera karo iturithapo makungero opa manunga thano opa mpepo podi yoshi hakungi haroreri kurupetho na maukarakathi opa mitara dhia. Ndango dho maendithi tho mirurwa ni muditunga de South Africa hanatana retha mihingo dho kukeverera maruyendo ohanu wahana kuingera muditunga na thitambo dho kukandana ikuhanya yodihamba dio Ebola.
hapitirithi mutara au njewa njewa nga hayuvitha eshi au kuna kuruwa.

mtangu super 11 ngao kihitameho kena ngakono kuingi na mapari mawadi kuno Young Brave na Sawi ya United mtangu ngakono kuingi na Sawi ya United na mapari mawadi Young Brave ayini mga kumatu kera New Moon na tuingireni Warriors na mga hakuhaka mtangu apitu na uredhu New Moon paku rangika tuingireni Warriors na mapari mahatu ano tuingireni Warriors ayini dihonyi momu na ikaranga kuhaka na 11 Warriors mtanga kono kuina momu na ikaranga mapari mahatu kuna 11 Warriors mapari mawadi mshunda ngapakara mtango pakati kasau ya ma 11 na Skandoko Warriors mtanga kono kuina Skandoko Warriors na pari ya 40 sau ya ma super 11 aine monga ku matukera mtangu pakati ka Star Parity na Blue Speed Star Parity singakono kuina mtangu nono mapari mahatu Blue Speed aine pari ya 40 Sun City ngakuhakana Impact Plus mtangu kono kuina Sun City nambari ya 40 Impact Plus idihonyi sawi ya United na JK Ndongo Academy mtangu na wakaranga wakara unoshi ngakono kuina JK Ndongo Academy nambari ya 40 sawi ya United mga kumatukera Rundu Warriors na Young Tops nga kono ke kuina mtangu no Young Tops na pari ofochi Rundu Warriors mga kumatukira. Shimekaro mtangu idhingati kono karako muditokera dia Kavango. Kavango West Football Association Namport Third Division League. Eshi mtanga kwa mapeu pakati kampungo FC na Rupara City ngao kihitha meho kena kakono kuinga na kapari ufochi Ngiye United na JNB Football Club eshi Ngiye ngebata kutuwa thuwa na Dina Dishesha ngakono kuinga na pari ufochi JNB Football Club aine dihonyi Kambu United nga kuhaka na Makuzu Masters nga kono kuina keho Makuzu Master no, no pare fochi kuno Kambu United ya ine dihonyi Kakoro United na Siranda United nga kono kuina Kakoro Mtangu na mapare mawadi kuno Siranda United pare fochi Young Polo na Kakuro nga kono keho na wakaro kukuhaka Mtangu no kakono kuina keho Kakuro na mapare mawadi Young Polo aine pare fochi Panado 11 na kulisuka nga hakono ke kukundunda nthawano mtangu ngana upitikeno uredhu kulisuka paku ingene nga mapare mane Panado 11 ayene dihonyi mtangu dhiani dho mapeu mtangu wakara kumshunda hapa kashime karo kampungu na JNB mpungu nga kono kuina mtangu ya na mapare mawadi JNB nga kono kiho kuyonga rathano pari ufochi Ngiye United na Rupara City Ngiye shime nga imutombo kamu kuina mtangu ya na mapare mawadi kuna Rupara mga kumatukera Kambu United nga wini mtangu ya Saranda United na pari ufochi Saranda mga kumatukera Kakoro United nga kono shime karo kuna wina mtangu ya nitheke tinga imutombo kama peu paku ngene kama pari kuwa kufochi kuna Makuzu mapari mahatu Young Polo nga kono kuina mtangu wendi na kulisuka mga kono kuina mapari mawadi mkuhutha nae keho nyara kuchuchu edhinga yuvu mwamapeu mkeho nga kono kuina mapari mawadi kulisuka ini mga kumatukera panado nga kono keho kuyongartha kwa kakuro mapari makakuro nga kono kuingi nga mapari mane kuno panado ini pari yofochi Shimtangu nga dhikoro shime itunda moyo mutobia sanye ko soka leki mapeo mayua kuwa kono rifocho kaonda koka nturige ngeno Young Heroes nga kuhaka na Chikungu. Chikungu nga kono kuina mtangu ya napari ofochi Young Heroes. Shie ayene mga kumatukera touch and pitch anikishpinye ine manapo dishishangene pano. Nga hakuna 11 stranger nga hakono ke kuina mtangu na 11 stranger na mapari mawadi kuno touch and pee aini pari ofochi mtangu pa kachi ka catalyst na flamingo shi flamingo nga kono ke utapa mapenda kwa catalyst kuno OKP United nga kuhaka na KP Legends Shi kare kushana kukana na shishema inoitundamo na yu hungandi Shi OKP United nga kono kuingi na maparadi kumi na mawadi Kuno KP Legends aine dihonyi 12-0 Marumba na Kasi Ranger Kasi Ranger nga kono kuina mtango na mapari kuoko Kuno Marumba pari ofochi kuno Young Fighters Na Super 11 nga Young Fighters nga kono

kuna mtangu uno mapari mawadi kuno super 11 pari 40 shimekaro mutangu o mu third division central stream kavango east itundamo yom mapeu karuti ngakono kuwina na mapari mawadi kuno shikenge pari 40 gove deset rola ngawin na mapari mahatu JS United dihonyi kantema bullet ngayongartha kwa young killer no mapari mawadi kaya kantema bullet munga kutundera kuno shuuru na msese kaho kithameho kena ngakono kuinge naka pari 40 shimtangu edhengethu ngathi kono kukarako shimekaro mu NFA Cup round of 16 itundamo yom round of 16 young Brazilians nga kuhaka na mkwa Malanga kakono kuina young Brazilians na mapari mane mkwa Malanga aina mkwa kumatukera wakahanja United ishiai mapari mawadi Dynamos dihonyi keki palisi nga kono kiho nga huku hitha meho diho, mapari mawadi mawadi onga hana wini keho mwenye madhuku kuhitha meho onga na wini kemtangu ya keki palisi mapari kuoko ano dates 11 aine mahatu Square 7 nga hukitha meho dihonyi no dihonyi na Ven Blue Waters ano mkeho nga hana kukitha shime meho mkumunye makitha kukitha meho mutangu nangano wana keho nangana wini Square 7 na mapari mane kuno Blue Waters ayene mapari mawadi United stanga kuhakana Okamandi United utanga kuna kuina Okamandi United no mapari no pari ofochi kuno United Star aine dihonyi Life Fighters kuhakana Rundu Chiefs utanga kuina ngakono kuina Rundu Chiefs na mapari mawadi kuno Life Fighters aine dihonyi NDF Mighty Gunners ngaku haka na 11 eros nga hau kitha meho pari ufochi ke hino muku mnyima ke hondho rvethe ngana wini ke mtangu ya Mighty Gunners NDF Mighty Gunners na mapari mane kuna 11 eros ayini mapari mahatu African Stars nga kuhaka na UNAM mutanga kuna kuina UNAM no pari ufochi kuna African Stars ayini dihonyi Mutangu ohaka madia nash na ukaramu round of 16 itundamo yapo Eros ladies nga kuhaka na Commerce Nampo ladies Commerce Nampo ladies nga kuno kuna mtangu na mapari kuoko kuno Eros ladies mapari mawadi Mighty Angels nga kuhaka na Nasty Babes mutanga kuhanga kuno kuna Nasty Babes na mapari mani kuno Mighty Angels apari Yofochi Vendok City nga kuhaka na Desert Foxes ano Desert Vendok City nga kuno kuna mtangu no, no mapari mawadi ano Desert Foxes aine pari Yofochi NDF Mighty Gunners haka maduwa no nga hakono kukuhaka na V Power Angels mutanga hapitno uredho pakudia dangitha V Power Angels na mapari kuwa kuna mawadi V Power Angels mungaku matokera shimutangu kihazenga thikono kukarako shime nukutatira mutangu thimwadho kurandako ithana kutatira ku quarter finals ano kwa mwaka fumu ndani na haka madi omundishi Mighty Gunners na Young Brazilians na haka Rundu Chiefs na Okahanja United UNAM FC na Okamandi United Square 7 na KK Palace ano NFA quarter finals draw wa haka madi FC Ongos ladies na NDF Mighty Gunners ladies African Star Queens na Ventuk City Nast Babe na Julino Athletic ladies UNAM Bokis na Comas Nampol ano mayuane nganyeke honga kwa yuthi mukienda ko rovede shimekaro itundamo shimekaro momo mu Tobias sanyeko soka leki nga pakara mtangu mshunda 7 mka mayuwa kwa kwa mwadu kwa onda kwa kwa nukathivoedhi kasi ranger nga kwa kana red for danger oku kasi nga kono kuna mapari mawadi Red for Danger aine munga kumatukera Wetu United na K-Star K-Star nga kono kuna mapari mahatu Wetu United pari ofochi Young Fighters nga kukuini mtangu wendi na Young Kango na mapari mawadi Young Kango ayo nkipa diotuna kitu ya kinge shuna kumana geshi Y stroke Fighters atu nge kukua nko yange yuro dimu kake ngeba dike mo dishangenye
yang hero singa ku haka na debtors anumtanga kona ku na debtors na mapar mahatu.

Wato FM viri dho kuoko nudho ni kuna gurandako madhiombudhi ara kutoya hoteli ya mavanje kashako President yokare oditungati ya Nigeria Olusegun Obasanjo ana yuvitha eshi Afrika akona kukonja pa hurera aruwanithe maushi yomdikurutunga atanarithe upunguri masherinyi mungeshefa nukurete therapo makuritho opa iwana. Mbunga dho unje wanjewa mkaye WHO pofochi no hadimu kiyo kuhatera unje wanjewa. Hana turi thapo paveta makurando kurondono na mawiyi odi hamba dio kangiri mnamibia. Mupite rithi ondango dho ditunga Lucas Muha ana yuvitha inyenya kuhatera kupira ikumi thamo irua na mundango dhia kutunda mwaka mayevuma wadi makumi mawadi kate mwaka ngaupu. NBC na MultiChoice nga hukuruka kuyuvitha makuturomo awo kuhatara maruwa nenopofochi podioshi hatana rethe mutara oirorera no yuvitha mambudhi muditunga. Ndango dhoma yendithitho pamirurwa ni muditunga de South Africa dinatana retha mihingo dhoku kukeverera maruyendo ohanu owahana kwingena muditunga nothitambo thokukanda na dihamba dio Ebola. Hadimuki kuhatara mashutu keropa matawero mumbunga dha UN kuna kuvingura ivike iwadi muditunga dia Nigeria mnyima dho irundira yopa upolitika eshi hakriste kuna kuwapetha muditunga dia. Popa umura o madhi ombudhi okurandako nganyituka yuve muviri dho dikumi momuno muwato FM.

kutunda moto agwane kirago ruwa na shiruwa na shetu no shashashiku nino apatu wakari re kuwana kuhepa shiri tani ngapitu wabi vile shiwe ni moba kuna angabi wa mubiani kiwi wabi kuni ino shiwe ni mkubi ruwana hawe moba yenda waunye tumulde urongoli natu kuya tutantra kwa tutuwa pire kumone kako hawe shiru wana kutunida shiwe ni moba viruwana hawe ni moba viruwananga hawe mbe tunakubitu ikiravene umutu nakubitu ikiravene no venga pakumona mbuto yoye hawe uwa watupu na umu enka bene ruhafu kumuchima irapishiwe wabiruwana. Makura kurenka kwa unyetu au nwahewa unani bikuni unani biuwa unani kukuhama dramuna ndima. Tuwasha shungi renu, mtu unenko kukamba dara. Kena pi unakamba dara, mtu unani kuitali ruhepo mulipata. Kena mtu unakata wakawe na shine ndi uruwane, shiruwa na shakuruwa na wene shauna ndima. Hawe nowe wene kukumo na wene shiramu ruhepo ila unakuupu makadidi. Kevi unakunyanda mulipata alioi. Unahipa wene vinyawini kewe vinyawu unakuulita, vinyawu unalimi, kukubatera. Ntani kanjara, kutundi tanjara mulipata. Kupa pako na waonye tumakora ngedo. Wamuyasha wewe ya ushiri. Ntani kabione vya kara ukoli. Ntani kakutura kwa mchinka shavi. Apishi wewe unalimi. Makura kushuba. Ndi unakaba iramba wako nuangoli na piti pabawa unakashungira. Vininke kuno kuna kukuku kutira bibi na kuwana mema. Nani ne? Nahepa wene kutura kushinka shoye. Vininke wewe vinyawu nakunu.

okoka lusanda beja se chesu lidwala ni hukubarempra keniko radio nokara ano tuzeni nyeturugane sempito tulipeniko magano unanepoko mbingazo sturapo setu ya kara hepero unene tukare kunakurugane sempito mokulipako magano wa dinkantu wakare kuna kuikwa tegano wase kupungu isa kapisa sintudi okare no imali wa yo inzi intani eno gusapo imo tamika kupungu isa tuzini tulugane sempito tulipeni koma gano wa dinkantu wakare kuna kutameka kupungu isa wame wale kaptupu wadi wanawana wasi ngapi muna tameka wizeni mo kupitira ko 255623 ano simpehe na kubura kupitira parupe ro SMS ko ntazimwe mbali ntano ndi kupitira kehuta ntantatu zimwe ne ntambali ntantatu ntantatu 08114777 wizeni mo koko tupu kweni iko tuna kundindira epo tukare kuna kuruganisa mpito madinka ntu ngapi mnawa wala kutameka kupungu isa kumwe no iwizamo yo isesu.

0: Anikasi wantu wali pia kitu nano inga yukuli siga siga kostengwe soneina. Niesi mpeko kukweni tunakundi indira. Uwezeni mo hipo turugane sempito mokulipako magano. Ase inke na wabora wadinga ntukurugana. Makunenga se wakare kuna kutame kakupungwe sa imaliwa. Pili ntena se imaliwa yu anakugwa na mdinga ntogo sesu. Singa pe mna wabora kupungwe sa kumwe na iwezamo yu sesu. Watch FM.
1: Enjoy.

0: kwatwina ho parom so mini city akure anga stamwe kakandemba ora iku iku ikapwa yo shiringa so to peshi pondiri mwaka ndi nakapito na ruwa nika stigwe kaka didi unene kakali roshi pira pira mara ndio vimwena korongereko vimwena korongereko shi nampindi nanao moyo wa kuvura makare nakumona mkonda shiringa isheshi unene so vina korongereko ngoli mbia kurenga shina at least kuvura nampindi upemu napika $20 kapuli kaka ingi unene kakurenga shine ninke pamwe kapui vuranga nange upire mwe ingi kupa mtupuka ngandi foshi urenge apanya au imanenepo mwona kurenga renga tu ushipanya mwona kurenga renga tu business tu mbadu mbadu tupo eni so at least kuvura au imanenepo
1: iya yeah.
0: Kani shininga shimwe na kurenga repo ya kurenga shi ashine weni kuku unaheta ngoli kuupa angana mpindika 30 minutes na pitu minute wanga andi kakuku lecture tu na umoe ya kuhama na kumariwa ovyo inakaro shi na dimburu ramo shine nane tuwe kuna uwe ningoli tunaheta kuparu kamo investment mkupungura mamu mnakaro shine uwe ni meho yetu kuna kara mkupungura kapishi mamu tunakuspenda hei renkeo ni mberira kwato kuspenda hei nke kwato kuspenda kutupu na kuura ura shiri kunyima ya shiruo nangeshi ne au komba ntanya mpito yu unakuwana kakashiri nga kaditi meshi maiwa kumeho kuta aterasha nga maiwa kumeho makura maiwa kumeho kwa atiwa tuli kako makura kutunde kutanda panya ila meho yu ingolika rei inashaya kahasi kanapu unaheta kwatu tuvikundi tunapu kwatu kwa urengira mnakumona nane ndi ya kari rashine moka nyaka 900 unakuwaneka kuku diva tu pamancho kura udamu neko napika $20 au katura kumtata shaka anone na mpini njara kumanga mninge aa
1: pira na kwa takosi
0: aa na kwa takosi opunga ukarenga nga ukarenge nga shime nga ukatambura nga shime nga panyandi nga ukawane nga shime kashiri nga kudamu nga shime kutura so meho maiwa kumeho na kuya kurenga shine anjara makura opunga ikarenga shina shaya hapo inyampito at least inakupope rengo nitaninga ukavumbu rango lifinyatunike toi so odondo njira tufumbiri so odondo naku ronge repo kwenye liparu liande linyana pita linya
1: iya walima ukara si kuna kuzogera tuna kuzogera kuhame na umabadinga tunawe wala kutameka kupungu isa kumweno ima liwa yo isesu waleko wadinga tuwene wakara si awoku heteka tameka kupungu isa makula tupuna tameka kupungu rako kasilinga kongandi ya wendare na kakagusa kohena sina tameka tupu hena ndi na ya tengu idirapo waliko wadinga tuwene wakara no zozu na mpepo zo karangoso no kango msinga no mwala kutambe sarako kwao
0: okay mpandushi oya karangoli inke inya tu ya shimuruwe tune kuku dina di discipline discipline ina hepa tu kukara mongoli mu mana umoe ngoli we mdika tu
1: iya yeah.
0: Discipline na mariwa kapishi ka problem kaka didi kana karo kareka uduka oyo problem ina kukaro ruwe derone hashako kapishi njira njyo ina kuyoku mehoko so uwa unene uku discipline na nipungure tu po shimbe salari na kuya inakuya inone yanki nipungure tu pahasha kuku discipline inone ikare nkoku salari ya inakuyo namiru wantako vinkari ngani upepo nga pojo salari nga yopo nga shimbe ngani time nga nipungure nga shimbe nga so discipline tu po yo inakaro shine uwe ni inahepa tu kukara mwe tu kevadinkanto So when

0: mwina matiku ngomuna choka nangeshi ngolimo goto wako amba ya pia kee ngurashi mariva kee anongo uwana kuhili wala kutuwe nyamu mayu wanda na nushi pay yourself first mariva anau moye unakona kuku hupiramo karoha kame aka karashi mariva akuru wanda ziyo yeyo unashana kuna akuneda si pakare mpito imwe yakara na mariva akuhupako ushonge kupungura hili ya kutanashi sili shilingi sha uviri apato wako ambashi pay yourself first kuna kuyendakia ambashi kwandi ukatuli tepo njira ya kuruwa nita mariva kuna kuambate budget morana angika pi ukarana budget hii mariva anau moye kuvura kupe stress kare kuvura kare unankore wanau moye your own money can give you stress and can create enemy to yourself mrai monongori wana choka nange tapingo unaka unaka ruwa na vinge ya karangori kulika kuwa makongori wa kurenga si ukadire kakara nange ndito ya uhunga kulika kupashponga kakana stress na kuita depression pana umoye siya uvili uive si mariva na umoye kapiwa toko ranga emotional behavior emotional behavior una kwamba si kenshi no show umona ndi kenshi no show uyuwa kwandi ukahure ntani na njia wakara na unya wakara wakara ngoli ndiye vya mara kutanda si mariva na umoye kukupa lidogo ndi mnyo kukumwa kwa kurega si uure kenshi no show na kumona utani so mariva kapia karapo na njia wakara na emotional behavior nga ukakara na udito wa kupira budgeta so na njia mbio na kukubani kata na ujokutana sile njira yeye ngoli inatameke kutita shau tatu misha une unakona kara si mariva ande na kukuputa na umande nkewe wana kuruwana mariva ande ona kupungura nkewe wana kuenda karuwane uyuna kutada si financial goals nkewe ufai uka upungura mariva oweka puna kara na stampo kwandi ukari na stampo si nkewe unakuwa pungura o mariva kuna kutantrango liririmbo roka ya si upungu ito wa mariva kwandi kuna kara na short goals short term tanina long goals mitambo vili vina kara pana mwara oyo unakishana karuwa na kapivi na kugwaneka nango o mariva wanakara hapa mshine masashi kupi mariva awe ni obra kuruwanda mafani kwa mshine masashi re mariva awi ngapi oona kwa ya rirashi ngongazi ka kupura ukaviruwanda kutana si oshenji si maisha kupura kudidirika wana nchoka shau hambo umwe ndipo shau tanu kukara si nangeka tu unakara nevi nyati na tuwe nyaura ngao ya kara ngoli shwe nga ukakara muntu wa kukorota korota ki mariva na nga ukakara kusi muntu wa kukorota korota kenu ke mariva nga ukakorota ke heku noko una kuyu vila si mariva na karako na kora na kisi kolimo wanaka kukwane gara na yo vinagupa mkito kare ya kurenga si huu katika pantambo ya kurenga si affordability kwato na nge affordability kwato planning na financial goals inafu mwiliparu lwe dadu mo pila odo dina kuato muna nchoka mkulenga cha ende kume ezi no pila nange dinafu kutanda suwengo li unakara mshiponga mwiliparu lwe inarije mikaru pangesha fanana umoye kuvura ife nange kwa kukuta kuvura nga udire kuhora viru wana nange chanuwe drope hii nga ukara mtu wakubii mitafoni nga ukara mtu wa garapa nange una garapa stress moroa kwa korota beyond your meaning kwawe kwa paru kaliparu ya kemwedi ya pita kana vihira mwyoe engo mna choka shau ntambili ndipo shau sewe ni kuna kwea ambasi mariva sininke chimesha kukura uku shonge nange kapuna kwa kushonga mariva nga kushonga kuvinike vya mapuko oyanga bidira kurundura riparo ryoye oyo pemwe yakubura kashoroka kwa nchoka wakarango weyo makura pantapo ngori yako na shingo vana nchoka wenu mbagi kuatari ya ano shi nani ngori poto wako amba ya kuhame na kupungu ito mariva kuniko ko wale oko upungura mariva oye kwa hati unakona kara na njendi tito ya ngambi mariva kapia kapiva upungura na mjuo angambi tupu ubura upungure ngori kapis mariva kuyeruka unakona kuhiva mbanga mbanga kwa kara na different types of products ni service oduma tapanga ukaiwe si mariva kubura uwa pungure mshine mashashi kupitu kumbanga unakona kuiva option yao wili upungura mariva pa fixed deposit account mpito yao wili yo mpito yao tatu kubura upungure money market investment chihone na nanginga uye ni shoprite inga uka wana it's a money market uki nyatu atreke nga mariva kubura uka wana si cashback nyatu natata in a form of money market tani au ya wana ngoli small investment business unakona karako naka ngeche sako kana kurenga si wale kapika na kubura kuhene raviru wana vyoye unakona kara naka ngeche sako kara ngoli uko karega kama ushi kazi cooking, kazi sweeting ndi wale momo mkasi kabaruwa ni waunyoye uweni kuyenda nabi biskuiti ukawa wapite nabi chevi nya kuna kutanta vintu muku karawe na mariwa shau 7 kuya karasi unakona kukushonga education mkuruwa ntambapira odoba changa wako kushuwa shuwa mkuya karasi kubura uyele kwa coach Risto akakubatre mkuneda nduwa nito ya mariwa mkeyo mkura kukwama tani olio kukwama unakona kara na vininke ya karangoli tani unakona kuyenda shipe kumbanga ukapure simwa kara na unit trust accounting ni unit trust servicing ni ishwa restaurant da kara na mpitu da karangoli unakona kukapura do product da karangoli ukengeshi vinombe wime ovyo ugrasa kuwa mango mna nchoka kamposhi umure kure rupita riparo ule na ngeba ukara na njengi tito da karangoli mbemo maya mbona kati mtu ume karita ya na riparu oleli na wapo shihone na kuviuka mkara pa mwetu upa wantu waviri wa tatu owa ritaya mwaka ntatu kuruku ni mwaka ntano kuruku mwaka kenge maparu wawoshi kareka wikupa ntare roshi anuna ni mapuko waru wadine mkona ya kupira njendi tito ya uhunga mbibi na kuya kare la result kuna kuya kare kuna kuya njena muru hepo ni kuna kuya njena mujito mariva oye kubura kupature mpito kungao mariva na umoye kubura kuture kuru hepo kutuwa rango ni kinkereo na kushana kutoro na muliparo liwe tengo mna nchoka walepa liwa liana mchi kuna mkwataka nesha amba jino na kenga we ni mosu kinja discipline and behavior makura tuka huu jitenaka amba si kehe unonga pulidra mariva na umwendi ampangere wahana kwa pangira mariva na umoye nga kuweka mariwa nga kuhitra shponga na ya kumurekira chae liwa liwa nga tuka guwani kere niyo na watere liwa kora padu
1: yara tumpandre mnekuto
0: ewan
1: kuna kara ezwi liyo mnekuto Athanasius Mangundu mukende se Corona Go Company wana kutumbura ase AS and GAM Riverside Financial CC mwana voro kuyunga kumeno sene nge tipuko mbenga zostura po ese tunatarule ni kustengu isa neina ese wadinka ndunga api mna wabora kupungu isa ndi wabore kutameka kupungu isa kume noi wizamo yo ise su ni hukubare mprakeni ono kwa manawa no kwa tegano mapukururo no marongo gapi tiremo unene poko mbenga aze rugane so imaliwa mwkendi zongwazo kuwa pera tukare kuna kupungu isa imaliwa ano nokupira ina simpe kupulisi ra imaliwa ikare kuna kutuweka tukare kuna kupangira imaliwa yetu ni kapse kupulisi ra imaliwa ikuweke kapia wapa aye himongo sindatna yasike niko uhura wiri kwa mwari wa dinkandu mepiti siro yangi ya mesarafina jamba maningi na wapurakeni kwe mna karaba purakeni ano simpeho mna buru kulihamisira milikuwa mo.

yero parwedeno minute morongo na neti nakapito kuwiri ya utano kushitengiwa ishi tukavrengo likawaneka shituwa shetu shamuliwa dena mchi uwiri ishi pamwen vinke oyu tunakavra kademene na muliwa aliana mchi ishi yona manda haka tutamike na shituwa shetu omua tunakademene na washingi

ano kuruha ngo liku kuna karoshi chereshi mushingia na kwa mitiri mushiponga wakura ankara pamo imuhomo kere kwako wale udo na mkewe wakaro kontani chereshi mushingia na kara mushiponga ano

0: karse ngorowa zeni wa para kene okuhara soro esinge sto ya gwane kene simbe nuko yali pakera kuma none meri kwa mali yetu lyo itombera ano meri kwa mo omatu burukara kumwe no akwetu okutondera ku maruha ko kuli siga watu burukara kumwe na otaga ku mafaturo ano unene po moitwa yo kuli siga siga ngamo mtopia karasi aye dogro papa sana se opora kena na pano pena kwa kutulisapo nombunga dokuli siga siga ano odo dinakara noitambo ndi tumbukira yukuli siga siga ngamo mtupia karasi mosorongo soku manguruka na pano pena sana seomona kutulisapo nombunga ano nombunga edi dokupahukira nukutarasi ngapi omna divura kurugana ano ekonjero maua govatungi mosorongo ndi watungi monomkunda omo dakubura kurugane na nombunga AD Merikuwa mletulia neina tuwa ya karamunye kume nombunga ozowa kutumburasi Kavango People's Forum ano mbunga ezi izo nazuvura kuyatufatu irako e neina si ngapi omu vana kutufatu irako mbunga asi ezi mbunga nani mbunga msinke stumbu kila sazo wale stumbu kila msinke Erwa meno liazo, erwa meno msinke, yinke wazi tulisi rapo, izina kurugana, ndi ingazi karugana, ano ngokara kwa zwasi mbunga zopa umwene za hanas zeme pangero, ndi ozwana kutumburasi non-governmental organization, NGO, imuwa ditumbura, ano nasugu warasi, naba tufatwira konyas nani mbunga msinkezi, yinke wale nampo za wizira po, Stumbu kila sazo ndi itambo yazo eiza kara nayo itambo msinge yinke ingazi karugana na imwe hena yokufa nangoso. Kapitumna hara kulimana guramo unene ano suruesi nimpe mwasi nanu agenda wetu awa atuwa kuyatokwera nao awa vanatundi rekombunga ezi iwowole. Si melikuwa mo natokwera mo ekume no mnekuto Patrick CMO ogo gakara si mnaspundi gombunga ezi. Tuwa mtambura melikuwa mo?
1: Pandu mkakuto digia chitarara.
0: Yarasi simpe kwa kuto kwera mao kume nomne kuto Paulus Maupe Shamate. Wakarasi mgawi nkango momo mbunge situa mtambura melikuwa mao.
2: Tumurenke mpandu mkakuto mkutu tambiramo.
0: Yarasi simpe kwa kuto kwera mao kume nomgolikadi Brigitte Waera Karihonda. Wakarasi mgawi magano momo mbunga ezi. Tuwa mtambura amelikuwa monani.
3: Mpandu kota testarara.
0: Iwa wagenda wetu wali zigura, awa atuwa kufura kutoku era kume nao, amelikuwa mletu lio itompera, ano momtupu na wafaturasi au kwa tundi irenye, kumbunga ozo wakutumburasi Kavango People's Forum, wakufura kuwiza ipovaya mfatu ire kumbunga si, nani zenezu mbunga izo ilie, stambo sazo, stambo msinge, inke iza haraka rugana na imwe hena yokufana ngoso. Kapitumna hara kulimana guramu unene, ano ngamu mtubu wa pengi erawiro, asi nigawe mpito zokuho.